Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Just